0: mine si kouton.
1: Mwe djero toe, sigaho, do bip radio di.
2: Wile ko mbo kensin atade wejlo do bip radio di. Mintegbe do polopo mitonle hotale de ludi. E romen yon uzangbe yazan bankor yasun kwe me midye ton do hokbun don. Ye me me bonansi houtun jon gondwe yi sena ton me yi yi se azora si do don. Kizizan da ho do poen e home no salo sun sun do mbele kumajifi poto mbe po bi meyo kiza mo koton newe ikono do bon adjiyo bipiratio mi hokanton mi. Ho defu defu dan chango to nou alin koton siya. Razak Moussa, iwero mora ho chidon mido wele kakbe do po do po mitonle azan bangban donung bang be do po jenwe e noa kbe ekbe yonuzan kbe azan bangor yasun kwe me minde ton miso wese do mokan mitonji fia ye me ime bo itere diyon ye ime ho poka e nukunde ji tu oton lo bo azo kaka lo budo boje ki ton me le yo itere yo yo ho ide kple do gon do kome gon mokoton ewa yin se na ne Yeme beto dopo dopo kwaton werache bonasi huno gonu mkoton me le isyon e nagbe lubo nache kmo e ekbe yoy in azan banko bo ye teleo enayi azorasi lubo nanjonjon azinpo ye ton le eji okbon don ramo koton eje hongbe lubo je gangbe bo me nu kongan nu depmeni kongan akbason saye Joseph of Viva me jokbe nu e jono ye ton do ye yin de menugun agbaton sa ton bo ye me yin to gan ho ho boni ya iwe ya ye me yin to gan ho ho Patrice Talon iwa te mon koton me me kale vole yin de menugun gan ho ho iwa te mon koton me ye me kai gan klo gan lo bo wazo de bine kuma di fie lo bo do gboje ton bo sin ona che ye bo yon irano gol mon koton me e mo edo ayi mon koton di me yin Me boi me ho mon bo na si ho kun agun mon koton e ron me Elizabeth Poyon ewe koton no in ewe zi agun na si lombo kun nyengbe lienkbe bo le na si ho wazo bon le ache jiwe na si ho non bo na wazo mon koton e ba jeme te mon koton me yon to gan ho ho ni se fo diye donne so gulo e yo a foton e rando a yi mon koton ji fine bo ye me bo rache bo na si ho njon azipo mon koton di e moye kege do ten mon koton men toga e do to tanwe e rache le bo na men gbeto dopo doko a foton we e de yime mon koton le bo yero gonu mon koton men do yeme mina mon paul honpe e yin awon kon sia koko nou to kodak beta FCB le bokaze aladoji le boyoulin to gan si asin poka to gan yo e lo finetinye e lo hankonu mon koton tome le bojnjon asin po mon koton dasi Ousman batoko reswa e rando ten mon koton me ame e ko inu kon gan koko nou gondwe yin ko supreme e pondo bene kuma ji fi e wa te mo koton le bo njo yin bo e mi ko sa mewe e no kon su po winde ne azo mo koton ye mi wa to le ngbe le ngbe do de mi kun agbaton sa don me me bo yin me da ho bo me ho ai je bo na si ho kun no mo koton do e si a te mewe ze no mo koton do bo Elizabeth Poyon e wa ho bo de me dire le sen do do bre to koton do che le bo na gbogbo yi do gonu lin koton e na zera yi tantan me bo nuwe weto sen dodo to mi tantan alo nuwe weto bo e na si hublo pinaje o ngbe lo pinaje kan gbe e na si ku gwa lo nu pinato ko tantan me e sin ye kan be sen asin gonu won Ezian gete de buna wazo to bini kumbanji fili jido sen do tuwa ewe na gbe mon koton be eha lembe lembe le isen yon e na chekbon e te mon koton me yon azo gbe miton le yon isekpo to gan ho ho Patrice Talon bo yon kre yon de do nouton bo e do honu yi
3: Okay,
2: ene o diyon minandoro mi do menjiri ekpe o kezizan dewe inu salu zonzon do ekezo ene o bime bo salu bon koton newe ekarion enazon salu bon andiyo ime ime le bodo taragbe bo son salu bo kekaton fitinye iporo po poto konton iton bon koton lekpo yo Vanessa aloyon e sepo ye le boy hodo nou iton medile do menjiri amisa homewe emimo konton emiton di bo kekaton fitinyon nou de buko klan ye pon gbede o mele ka do menjiri en do woni ro azeme yue ewe do mwede bo e yin salu zonzon e ti yin be sin hore nou kakaton fi din dole home da nou men poto jide na mende po ewe yi nou taji e non yon bo salu o e ne zonzon to e ma do gudo men mo alo ma ho e yi masi kondo me wo alo ma do adik mando kon me wo do ho choko trile nou salu me ton e non zon nou kon yi salu mon koton bo e non do yi nou kon leji dole non zon meton do veme gwaloni bonu azo e wade e nan do yi nou kon do a ili mon koton di yo ipon gudo e non mon salu do gudo leji dole e do salu zonzon nou dak bwe bo e non on pla me so yi nou kon metele minano e non di buran do gwe do po do po miton le do menjele me kudo te bo kuda jinyo bo kudo toro mese a do pwe mizero gante we a dale men do kan we koton nou kudo po ken voji
0: Atom no Kundo Pokenfo, Pipo Radio, e do tu emine 5 ton.
3: Rodo mitondo, kezezan egbeton, e do dodie.
2: Nungbo e minaze roto miton e rometondo tomenu mi raza kumusa poline baroto de mina itinu mi mina dolu mida menjili ye me inso jazo chitole e indo mina yolo yi vlafu mbena wa renso mi do awe e do mi kwelu kha mi tome yo mi kuku alokan ye direton 118 eno inaso yolo numi ye me ka inkpo non bo mi mora menjili ye me achoto a khasun kule yino wa kha mi mide kwe butembu ilubu non jachule indo menjili mina sofen ye jen voyo aloka an 117 mi koko enyo yina wune mi ingan bonando ay jayi kan koko nou mi loka e me mide ye me kanon je rundo nyonon le jiru bini kwanji fi bede indo gonu iton INF aloka an 114 mi koko enyo mina senje be iton me vivu yopo vule yo li no se anu yek bon alo li no ple vime koton le bono kundido kundido mo e enda me jeli koko aloka an 138 enyo mina je wedo ayi mon koton ji Atikin satin, miton leo minando hak pekpe nou mi koto nou fiyo atikin satin ak e do akokba to fiye e nan o zangpo kezebo la madonna salem e do aglayi e nan o zangpo kezebo atikin satin kan gezo e nan o zangpo kezebo e do sekbe adon de suwo e nan o zangpo kezebo atikin satin kendo nouton e indami jile mikala e woy kodon atikin satin ton yo e nan o zangpo kezebo sakre ke do akpakwa mi levole yi atikin satin avotro ton minan kolondo fiye bon koton le A bome kando fio a teken satin godome finyo ou ilan o zangpo kezepo le juden e rota gudo don ye ilan o zangpo kezepo SOS Sante do kalafik pota sin hame fine yo minje fine mle leho a teken do fine e ndome jile mikale jilo godome PK 14 ina leho a teken do a teken satin e do fine mikale vajilo konkot don desu bon mina ino koto